0: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie dun ji na
0: ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe singin zhou nan ba gun kan zong ta ta chi ji sing go zu bi le qin de ne bei jiong long qin ning qin le gong kan ke long qin jia nga dang ni ju bi xu lan xie bi le qin zhe de ling ge le qin na ding yu xie bi gun zhen ne bei jiong na zhe zhong qian ban guan zong xia qiong xiang ra kan de mi xiong jiao ni qin ma na nan ka la yin xia lu ning dong dun luo de 当观众下降中的拉看的米切利年历空我说年过从你大伯龙我决定拉松心这一心比龙我决定拉切莫热当真素的写的书记南卡拉拉该兄弟米从能多么用个月文章工人当当西用个杨达比无知当满足去三节目切比家学我他当年历看个雷过卡迭拉昂这音乐了永不将罗的音拍的
2: 芒片节下家的文具堂下家的工片主音乐书记南卡拉吉三伯乡中大金州归呢走我们来的里边我那规律里不行写规矩呢卡在规度节等待喜迎把写节约大家娘里看个雷过小勇你雷过也把当你兄哥们那规律写当讲也里写节比专门用节下他爹了明天兄弟下家用养出几把的用意也把是 Diring, bèo jiong long qin nian qin lè gong kam ki long qin jia ngā tang ngì ju bì xiu lam xie bì lè qin nang. Bèo jiong nà chio zhong jie lè, ban guan zong, xia qiong xiang, rab ka nù mì xiong jio nì qin mè na, nam ka la din yu xie dì. Kong tang kong ka dì cha po si pa yul jia, pel ji tang jio dò guo nì, ka da xie yin yue.
3: Xiu di la ga ngà yu dì, xiu ye chan ji nì, ru xiu yu. Ngà qi, 我这星期给刚刚的那边接我写给你。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང chege sanu hita he don onyo. Tongju mebi laba top chimbo maje don jawa ka to hyo je ka jenda tegi gongren tebi ko ne dela ngang joba la ngezon heba da chenri yin. Joa tega le hajan semo yo shi. Tongju mebi ka top chimbo maje na jenda ja jelan shi. Bolo ga jido chongjo pinsong ka nanja. Yomina lui gong do chuji lui zi chenri yin ni yang. Jindu ji nanjan shi shi la rung rung gan jindu gan jilang shi yo shi. Tanzhi yindu jindu nu xiong king ga ngi bar zamni nga jilang da xiawan zhu gu shi. Kasi jilang do jaga shi na jinra yi chenpun jia jilang da chenta jiba do. Jilang dong ga wei lui zi ba jiba ju shi. Kasi gawa cha chi yi na jizhu ji tong tang yang me bar zhu shi shi. Ta gong ga nui cho tiki gu lamu ma je donwa na hi na chan chen zu ji da lu zhen zhen de ge zhen lam do zhen zhu ji zhen lam do chong wu ge zhen lam jie shi. Xue ba ge zhen lam do xue ba yi cei ge jie shi. Shi di lu zhen zhen de ji zhen lam do zhen zhu zhen lam do man zha sa na chan chen na mer se ji xue bi zhen lam xie di de ge mer se ngun chun na chan chen na Jaka li kongja dengar shibi shubi chiki hedo. Mada mubar cha uungcha do wengen janjawa li zhi shibi shubi chiki shi yinba ma zi. Jaka cha cha hiu la di ni la da shibi shubi chiki shi jang shi.
1: Kini lin qin chung zhi ba shang zhun da xin kien da jaba zhi shu kien shang zhun chi yin. Zhubo zhu mung cho ta ye mu.
2: Bejong longchen nyenchi li kongche kangke longchen ni Dada bejong sanju nyamra lechen hyojiyan
3: Bejong longchen nyenchi li kongche kangke longchen ni Dada bejong sanju nyamra lechen hyojiyan
4: Senki lenji kongkhamza Tare ne peda dumpu chi nyeshu doyinta Chida gupu chi ji Riza mungma ri
5: Tiendi lin zhe nang shu ju nang duan zuo ne. Xin xie xin qin, dang si gu zhe cu bi bei du zi yi nuo ma zi, yong mer nang xin. Wang jun zheng dang, zhao yu di yi, sun xin nuo dang, ga ma ci ding, yong mer le pe bi guo.
4: Nuan zhe tuan ji nian dou ba ji li zhu bi cha zhao ru ka ke, da bi la qie di ni du zu dam zhe ji, nian se ru jiu zhe ba zhu bi guo.
5: Jia lam nian jie zhu niu su xi bi chu. Nian se ru xue li duan bi, nian ce tui mi jin bi te nan xiu bi guo.
4: Jie zhong ge ren nian ci nian se ru jiu li duan bi bi nian ci de da nan. Ni dong lu na ji bi dang la ba zu gan zhi cha du ko ne ru jiu le la zhe yu bi guo.
5: Yan jin han yin, zhuo mo mang tun cu ju le wei lian kang. Dang zu dang zu xiong li duan guo chi cu qiong ge cong de zu xiong nan wei guo su yin. Xiang lian qin jin nan duan xi cha nan xin shu.
4: Daga le kone ni chupasar. Nye du sanxi xingqi tangse kutsab chupuye buhu du zhiyab nang ni xingjong ni jie. Buhu du sanxi yi le du yungman chuan du chupka tang. Rang jiong jiong tangwen jie shuji wang jing zheng gen chuan du zhujong nang wa ma zi, sung xi nang wa tang. Sanxi xiong jie shuji zhao yi diye sung xi nang wa zi. Rang jiong jiong tangwen jie shuji yuan ba, rang jiong jiong jie zhong xi gama cip di tang. Sanxi xiong jie shuji yuan ba. Xin sheng peng ge ka suo suo sa ku ni ji bam jiu de ji zong pe jie dong chuo rong zu na wa shi wang jie zhen ge rang jiu jiu dan wei de shi yong ge cha bi xu ni san xi xin jie dang se gu cha chu bu bu du zi ye na wa paper ga bu zi xu ba dang san xi xin jie jie duan ren bi na bu ji le du la jia jiu na wa tu ji jie xu na wa shi kong ge san xi ni sa ji zi ge suo jie din bi ne xi yin bi 로주 뒨삼 카낭 자캅체 밤주 다치 좀 퍼지 동주 릭지 같이 퍼유 니위 루이나 산히 힌치지 제첩 후지 희제 팽기 까구 같이 제 공도 락다 던쳐 등잡세피 샤비아 칼라 춤제 장보톱이 바탕 산히 밤주 다치 좀 퍼지 티 춤제 장보톱을 나초 가르처다 뽑아 침부지진도 보는 탄삼 말에 코시에 지로 니도 니가 루 다와제퍼 제첩 후지 희제 팽기 중앙 끝삽 속고 니 차이데 랑조 조 오니네 롱어 쪽쪽 거버 땜저 휴위 세거 휴바탕 랑조 조 다와이 다스 용기 레도 니야 주세 바마지 송히 같이 나네 중구 로지 드랍 진 죽제 사주 메이데 보제 레도라 겐트 사바타 껍제 사바나네 나주 레도 카 약보 줍죠 던주제 카소사도다 이젠자 상콘도나요 땡기 배정되네 자지 공부치 된삽슬랩유 부진 퍼제 야토네 롬테 시제팽 소시 나위 땅 주엔 겐주미 우체 나와레 쇼와 시타 제차부치 시제팽게 부제 리도 콜 나위 까쿠 카치타 듀랍사 피땅게 뻬종 제주네 켄저 뎀바케 옌바 칸레 응우여 바탕 제초르 롱람로 쳔파랑 예타 매제 침사 지미 조제 칸레 응우유라 산히 츠뷰 뻬주 신치다 종철 자요 마마치 휴치 자껴 나와타 카타타 미지 송바시 와제쟁게 제제부치 기제뱅기 송히 같이 제 공도 협정 달라터 등접 세바탕 드랍사 피탕기 표정 제주 된처 등접 세니 렉찬 뇌바다 냠레 등접 렉베 닝고 제세데 자지 때는기 매전 탄삼 죽제 세주다 제초 주조 차콘소 용대 담접 세니 니둥 제소 윤총당 리기 치주사도 제초 주조 말아다 주조 뇌바 드랍 진 추치 공도 땅데 제초 충용 셴테 때는 용 세주에 Nubjie tuynji chi mu tabju lakdara tengzab se to. Tuynli jese da cenca sadu saji soje ti xiog jab to. Bamjur buida gongpar yungje gongde tongju ye. Mangsu chapkong je nyamle tengzab bane mangsu likju da ngayne xiogchi se to. Mareka ge mangsu je jubji da pajie je chumre nyamju to patan tomna da jenna dodo tongju ye. Kadi rogjo se xiogchir dang to. Junam jin je xidin biwar biri dang zanu yungda zhi de. Mrei kawa piri tan rong, nyam zhi jie xia jio kundi tang ni. Zhuwa mrei jing tai chok ban zhuk zhi xia jio kundi tong ju ye. Rang jio jiong tang wai ji. Bue jio li zhi xi di para tokor xie ni. Kung cho li du tan chok in koyo zang bu xie zhoy ni. Lu sem ni ka ni to pa ta zi wa samu jang sa yue pa xie ni. Jie chok rin lau teng rap jing jie bue jiong sa ban zhuk zhi nang xiu jio tun ji jio jio yin xie song pa zhi. Zhuo yi di. Sanxin xinwei da xinqi si yong ki cap xu ne bu rang jiao yong ji duyen ring bi nang. Sanxin perjie duong jiu jiap jiu tang, sanxin yi bue jiu li bzi xi di para tokor saib yi nawar tuk ji qi xu nawar ri. Kongi. Bu ji tang da jiakab ji tab ju jie yong chu nebab ka qi zong yu ba tang. Bu xiv jing zhu tang ne longu den jiu la nang, nam sa lao dun jiwa tawin jiu do song yu. Lak bu to tang ki cuk qi jiu bji ba cuk cui, luom te xi jie peng ki sohe nang wei tang zhuang kin jiu mi u chai wu. Bu rang jiu jiu tang wei de si yong ki mre ka gi li zi mang su tun zhen ne zhe si di gab jin bi zu dan bei ba hu lin si bi. Xia yue ka chu yong ya tong de lu ju rang ye jiu zhen zhe tu bi gun de dang yu. Da te gang jiu san tu de yong ka. Xi jin peng ge du rap zai bi zhong ge qi qu din bi ji cu ren lou jie gong bi lan lin ji la qi tuo piao dang. Zhong ge qi qu din bi ji cu ren lou lam lou jie qian pa rang ye qian bu yong su san mu song la. Tebye samtu rin neche nangdu ten sa patang. Mrein tenre che cawa ten bo chukpar nyongcho shamu song watang. Che chou rin lau ten rap jing je pyo jo sabi mksar ngomsa tang ji top che mo riyang nyongcho shamu song. Nga chui bu ji ten lai tan pra jie ji kam. Tan cham top chi jie je duen chi yer xiog je gui nyam nyo ta sa tab zang bo lop jo xiu ne. Chung ne tewe toa ta sa tab tewe to chui bi. Che cha bu ji ki je pe san hi tu zi yeb la pe kap nang wii song hi ta. Ka gu ka chi lak ta tuan cho teng zap se ne. Tien te nga ta lang za nga. Xiao jia gu pa ye so je lang za ka chi lak ta tuan cho se to. Zhong gu loo ji teng rap jin zhuk zhe si bui shang hi ye. Le chi sa pa zom ju mip su sa ju yen hi sung pa si. Zhuo yi de ye. Pyo jo se ne loo sum chi nang. Hing jo ni war loo sum jie di zhi wi zhe wa sa mo tui bi. Ka ti ro jo le du je chum zhe zang po tui pa ma zi. Pe ri nyam le teng zap se yu. Jiang lam sa pi to. Nga chu nga ri sakho la khati rokyo la sipi chapsi jingan chitha dukha ni la kirpi pyo chur tang. Mala jayi tu pyo chur. tuyen rungpo pyo jo jie xa ju junchok se te, mre kawar pencao rong ta piri.

0: tapsi tani nyam depte to ma so ga ta ta de ya po tu do ma da
1: lo so
0: tap tu pen na rang lo ton rong chi rang ni ka tsi che che yo na ta rang ka tsi ten ro yo ma ga se ta chi na ma so le la so le la so ma so le ke bin de ten rang ni ran ra ke bin to me ke ta rang ni ka le lu de no
1: ji ji
0: to rang ke ni ton da le chang chang si de na to de ri tsi ke bin tsi ton na ta chang bo yin ni cha ba de to ong ni ma ga
1: no
0: ta to chi so tsi pen na nyam de jing ge ma da ta yena nyamde diyung lgi gyurung
1: na
0: maambori da ta te diyung lgi gyurung na dara nyamde maana teng tangbo ta zandung gongchi gizuk samnug na dara jontang o namme na ta changdeng ka samnug
1: laksam zangmata
0: laksam zangmata ta mangso ka chidil li a samsam mangso la ta kevin tamda rani kangen se chayna ta so tabla chi a samniga ta samnug ra ya tamda zago du ta zikpenna mangso ka yisi togi ra ta tarin kertsangina ngayme ga mari chagnyom yomba gongmo dungya chakta zikli ta tarin kertsang nitr nga tongsa songde ori mara siya nyam yom
1: lansu
0: zik chomba kaxi ki zik tre ngi za di lanchu lo
1: oye ta mi zang mi maa yoro mi gir gampanda yang maa yoro
0: maa yoro
1: lansu lansu
0: a ta chomba kyo yina yang zir tang tsuwa la sim ti ra me ta nga tso bed maa kyab la tundu no ho maa to tundu
1: no
0: mi si ni siung jiro ta maa tong la zik nga tso kyab san na ta chomba la penna kanda si xiu xie zi me na ngazor to tsana ngazor to ti tokar ko che ti yo di ta be de pen di chi hu nang di chi ta to shi so mo so ge ma don to dan ta chi di ta ter ngir ta ko man kyam kyu kre mel di nyam de ri lu chi an ong ma kyam kyu chi den na ta pen na lum thu ge de mo so ge ti gar ka bli gung la so ba de jan shang ko du chi ya la tsa ma la ma don to dan na chu ma te ri on la ta hin ge ti yang mo so ge ti gar ka bi chi ye dang jo ge ma re gar ka den der ba lu so na li ga ra de na ta topsa to so to dam chim da zik she ka sam min zon ma she ka zon na tele mo so gu yang ya sa jar kan ma ti ri ta to chi te su ga ga ni zon mo so gu ma don to dam te men kyam chon che lok pu son ta mo so gu te chin ri long kon me ge nan kyu mun na zik jo go nyam nyen na le ga ma le na zo ri ta chu na zik jo go ye na kyu te jo ya la ta le ma hyen da ni kyon chi de ri ki mun zong ngiro ke ma ta de zik pa kan ma zik pa ti du ri ko wa ko ka li kya ga la to ti mo ya ko la par kan ma de di to mun te pena pendi kola pendi to
1: yo
0: yang ma ji che pe so ni ja bian to
1: ya ba de pa che so ji yang san ko so su gan le ngro
0: so so ma le ngro ta par kan ma di di ona ta ya ma ni cha me ga ze ngro ta to shi so ngso ge tan pe ge no to shi so ton so ta zeng be song kan yo ge yang ta ji ma ta ta lo ma ju du sa ta song de ta ji song de ta yin na di na ta ra ze ka li ti ma nyu la ma nyen ka ti ma nyu la ma yin na nyen ka tan ji zu che den ji yong so zu ta kan zo ge na loju li shirmi loju zo tongye jima ngoso ga nyam nyeri na tabarong tiga nantara ka tsigda tsig nyen ka li shirden shik zo tso ligdik chi tarung lak parda ta ligdik tingma sumi so talen ka chi ta tingma sumba ti talen tingma sumba tiga nantara la bed ta loju bdungi nang li deli ga lau digu nedong kire ma li par tor sarvay ga dugirong ta maa shayda tak tak dugo jirong bed ngom jya logo nima yena yang ti nantara kashi norde chan kashi tsafik ta nukshi di langa ma
1: dugo
0: ta ta kire ma li talen
1: nyam nyo yorwa
0: nyam nyo yorwa ta kire ma li lukshu shi so ta man tu su ga nyam nyer tiga nantara ta bed nukshu ga tan jonung chit so ga gaan kyu tsari lana ta jime ga lo jya nipa ga benta mikse ga gaan gom jing shenpo ga ta nukshu ga nyam nyer ga liga ya le su ga ta zik ning to ma nyam ga gaan li ta
2: 要到要这个努力给他们说的离开他们的下一站就不要说是是是那是是是了新个主播当吧听听来进节对家的参与的您主持人来进的三个党总理庆责任团长宁俊雄庆罗桑希勒谢谢亲哥能庆江苏平素拉记者他怎么责任
3: Pejong Longqing Yinqin Liko, Tangge Longqing Zhe, Sibi Langyi Qibi Lianqin, Sibi Langyi.
4: Anju Lianqin.
3: China Namado, Lochong Chubu Chumu Yueda, Gunkan Sun, Qianlanji, Dada Nianggu Chubi Lianqin Tiena, Pejong Longqing Yinqin Liko, Tangge Longqing Zhe, Sibi Langyi Qibi Lianqin Tiena.

0: Rongjia da da xu xin bi ge zha chan de ne, xi lu ji dong ge jia jia jia ni lu, da ju ni bi qi shi ni, zhe yong wo ma tui mo cuo qin, gan nga bi zhu cu ting nga bi tu, zhun qiang xi wan ne, la da xi ba duo, de ge nong de la, lin xi da, liu xi qi dong bi, dong qin jia de song ju su ji yue xi. Shilu jitung ge jia jia jia ji ro da zhi bi jia yong mo ma tui mo cu qin ge dun bi zhu cu ting dang bu duo. Shilu jitung ge jia gu shi guo sun lu da sun bi jia yong mo ma tui mo cu qin ge jie ba ge zhu cu ting dang bu. Shilu jitung ge jia gu shi guo gu lu da sun bi jia yong mo ma tui mo cu qin ge gu bi zhu cu ting ning ba duo. Shilu ning dong xi lu da sun bi jia yong mo ma tui mo cu qin ge jie ba ge zhu cu ting ning ba duo. So so la, da da ju cha xin jun chang xiong yu bi, da zan chen la, zu ju do, ka seng ga ri xi yu xi. Zan chen nu, mo gi lu chong chobo chomo yu de ga, xiang jie chen lu xi ya ka jie xi gu xi. Dan bu, zhong hua mo ma xin tuin jie kan na, zu bi ji ren jie, ngo chi xi ba du. Zu ba du, xin ba nan zhi qi mang xi bi, mo ma mang zu xi wang gin xin jie. Xie zu ren lu ge jie kai jie yin ba da ha gu gu xi. Xie zu ren lu qi lang lu ne, zhong hua mo ma xin tun jie kai jie zha wei lang lu yin bi. Zan zu gang xi du mu si xie ge, da xie zu ren lu ge lang lu le du xi dong qiu ma xi. Yin ba ha gu gu du de qi ri si na, zhong hua mo ma xin tun jie kai jie wong qia cong ma mo ma le yue xi. Zhong guo sa ba la, ma ma ge rong qin rong da xi bi, ma ma ne jia kai jie da bu xi. Ma ma ge qin wong lan lin da wei jia kai jie li kong ne, jia yong ma ma tui mo cu qin du, sa ni ren ba su su ma ma tui mo cu qin yin. Song ba ha gu gu de de qi ri si na, zhong hua ma ma xin tui jia kai jie ma rei ka cong ma, zhang niang yin ba de ha gu gu ri. Zhong hua ma ma xin tui jia kai jie, jia kong jie ma cong ma ne, zhong hua ma ma xin tui jia kai jie xin ma ri la. Zhong hua ma ma xin tui jia kai jie xin ma cong ma, jiang cheng dun du, zhang niang ri. Zhong guo xin ma yi na, jiang cheng jie zhi bi, jie qi wei ke wang long su xue chu la, jiang cheng jie ding ke xi bi ge wen gen de yang zhe ge xi. Xin ma yong la, ma ri dang, po mo, li ri, ri ni chu qi su jie qi ba, xie yue ma xi. Ji ba ha gu gu du de ne, pa ma la, nar su ma luan bi bu chou su xiong du, long su xia zhe ge wen gen yue ba du. Nan su lun bi ge bu chou la, pa ma su wa du, pa ma la ru xue yi li ge wen gen de yue xi. Nin zhe rong wong la, du xi dong wa du, gen gong da, bu mi, chu ge ji la, ni ju yi chu ma xi. Nga ba ha gu gu tu de ne, zhong hua ma ma xin tui jie kai jie jia de ne, gan ngai da ma yin la. Zhong hua ma ma xin tui jie kai jie jia le ne, lu lang ma ge lun xue lu xi yin. Zhong hua ma ma xin tui jie kai jie jia de jie ji du, gan ngai wu zi chu wu, nam de gu mo yu ba du, tan kor ne, nian ma du, ku lu su qin yin. Zhong hua ma ma xin tui jie kai jie xi ma la, lu su tu pi ke wang da wen gen yu xi. Nangin dun la, lo chong chobo chomo yo de la, rong jie qi da da xue xin bi ge zha cheng guo de, wo zhun du du jie du. Wo ge lo chong chobo chomo yo de ge da, ni bar du xi gu bi ge, chen lo jie xi jiang ga, wo zhu xi ba qin. Lo chong chobo chomo yo de, qian nan jie da da ni xin bi lin qin ti ne, bu zhong long qin lin qin li kong, kang ge long qin jie xi bi lan yi qi bi lin qin ti shi, nga ji shang zhun yin. Qi qi, du tu du ngan qi lin qi nian ba ge si xue. Xia le men tian ngan qi lin qi nian ru.
1: Jie bie zhen lu xi jia.
0: Xi bie zhen lu xi jia. Lo chung chubu chumu yu de, da xian la nga ge, qi ki la, ngu ki ge chua de, zha wa ha jian samu yu to ge, mang chen gu, ngu zhun du du jie yi ji yin.

jayo dungay jizye la. Teng ke nangka tongba, zinsen zin la chokyo. Wo ge sa jang do jang, ne se ne la yu shu tabo zhang lin diba yue zhi. Dor na, diye sa zong ne, xer du ngun zhi lu jia sa zong tai xie mang zhi xie ba xie yin bi. Ye zhe la, chan yin dang, chan yin jin jie po zhi, chan yin jin jie do zong mi la. Li ge qi jue dang, xie lo xia dang su, rang yin jue ba ang, nga zui ba rang ki cu wei nang tong tu tui bi xiang wei nang bie gui ni cun ba xie ban di. Li jin de ra nga zui ji qi jue dang xia ren su ji ma ji jin cun tui bi qi jue yue ba ma si. San ni dang me ren ren yin hiu qi wa. Nga zui cu wei xie jia nian yong pi zong cu ba. Nga zui ji ju ren nang niang ki dang jiang ki gang tu dong li xie na yang zhe jiang dong la wei qi jue jiang yue. Nga zui bi xin kang cun bi li yi. Mi zhe, du mi xie cu ni, ngu dang nan ba mung zha wei xie cu nga ju bi nung. Tui xie nga zui jin zhi bu, nga zui ba rang ge long su xue ju yue ba dang, mi ba. Tui xie nga zui ji ju qir, li ni ji qi bar qi wei lu ju, dor du mi ba xie xiong yue. Lu ju ji lang zheng di nung, nga zui ba dang, nga zui ji ju qi bar jin zhi wa dang. Nga zui ba dang, nga zui ji ji bi bar jin zhi wa, jin cung su ni ba xie mi la. Nga zui ji mung yue jin cung ma yin bi. Xie cu mung zha wa su zui nang ge, nga zui bi nga zui lan jin bi da wa dang, gong zu ra nga zui li tui bi di dou qi la, nang sa da bi qi bar xiong wa yin. Di da, nga zui bi ren ni ji ju zir ji ta ki dang, zi ju da wa dang tun bar cun bar xi yu. La bar du, nga zui ji cui du, yi ji ta la di ni cun bar xi bi, li yi ji ren di ra da bar xiong wa yin. Li yin di yin nan dun la, nga zui bi gai di dang, li ri di xie gai ji, sin kang na cu ju yu ba ma xi. Cun tai jiang zheng bu jue ba dang, bie dun jing gu ni jue ba. Wu jing gu ni jue ba su, zhen mi du ma yue bi. Wen la, nga zui bi xin kang cun bi li ji ji, dun gang yin san na. Di na, nga zui bu ra, nga zui xi bi ju zhen nu, nyong cun xiong wei, di wa dang, dong an, nga zui li ti ger tui bi qia gu. Nga zui lan jin bi da wa ji, dong wei li ji ren de se wa yin. Bie qia jia na, me zi a bu jiu yue, se la qi du pa du. Zhen chong xia ji zhuo la, xie la jia zi bu zi. Zhe long nang li qi wa, zhuo nu zhe long keng dou, ben bu ge wang zin bi, ji wa tai zi jin dou. Xiu mo zhuo na nga zhi, wo ma yu jia nga zhi, nang la nie ju mei ba, nga la xiu ju nin bu. Da wa ji ba xia song, o lo nie ju men dou. Du bi du chou xia du, long xiu qie xiu si ji da bu. Kin du bei qia ji jue cai dang, qi kai si ji cun tai la di ni. Nga zui bi xin kong ji xiao nan dang dong an nan, ji yin du ngui bar xie yue la. Yang bi na, da lu lu chong ya ga, ni pong zhi li tu wa, ni pong deng du da ju zhou su qiu ba yue du. Dun da ji ba xia song, de bi lu du men song, de yue xie wu tang ji, dun zhi du wa zhe xiu. Da lu de bi jin ni, ni li ya ba men du, ga bu ni ji bang zui. Xia xiu zhe li tuo wa da bu ra, nga zui li xiong yin zhi bu yi, ga zhu dang lu di xin di xiong wa li bu ra jue yue jiang. Yang bi na, li mong de la xin ni, la qiu xu ba min nu. Ba dun ji zha qi ni, la qiu xu ba min nu. Chung dui li la ma xiang, mang bu ji ni ngu ca. Da dun li la ma xiang, xia xian zong du ngu ca. Zai ma nga wei gai la, xiang ji rong mu xi ba. Zai ma zai ta quan na, rong mu xi ju men dou. Bi ka nung la tong wa ra, ka lin deng zha yue na, nung zhi xie ma sang ki, li la la yu jue xiu da bi nung, nga zui li ti ger xiong yi qia gu na, jin bar cun ba di gin du. Yang bi na, di ren li la yu na, sang ge li la ma pin, da jia di ren mu ci, sang yang yong gu yue du. Li xie xin de xie gu, li yu xin na gang yong da bi nung, nga zui bi, xie dan xie jin bi li zhe lan jin bi da wa si bu cun yue. Ndo na, Li ji ren de ye zhang bu dang nan dun zi ga wa xian yin la. Gong le xi ba bi di da li, nga zui bi xin kang cun bi li ji la. Jin ni, yi cai jin tong na cu ba xie yue na yang. Cen zhi zhou jin ji cai gang yi yi gai su bei bi, dun zhi zu ba zu qi wa dang. Jue cai bai qia la du zhe wa wen cang ji bi su jin ni, dun cun bar xi ba dang. Ni ni, yi cai da dang mu zha wa gang du li na yang zhong la. Li ji ji ga jia chung wa. Bi na, to ren xia piu xia ge, nin ba rang da gang si ra, ko rang nian ni di di, ma la long xiu si ji. Chung du li la ma jiang, mang piu jin nin jue xiong, nian mo li zha ma yu,
ཚེམུས ཉིན ཐེ ཅ ཤུང དབ ཨ ལེ དང ཧིང ལི འགྲོ ལེ གང གི ཉེ ཁེ སོ

0: chiyo ko siya chayi.
1: Si me, ngay tata siya si me.
2: Yoma, yoma, yoma, yoma, yoma.
1: Ngay ko tata siya cho.
0: Oma na be me hong, so ji jie na gamba to mara ngay song le thali ma rea.
2: Go! Go! Go! Go! Go!

0: Böjji yongzhaa nzambu lingla chayb. Nzambu lingki nyamnaang böjji choro. Gonyi ni tata sen yibanda na, Böjjong longchi nyinchin li kongja kongki longchin re.
1: Aki utoga gaso, tangda se yongga kyo me rosho yu. Cherin da tumbi gonyi, nyonggo kisi shigu.
2: Chubu namba gugandi mo, Tirinka Linzino, Ranja Jia, Wimi Reni Shosha Yinbi, Bertia Soju Reni, Mangi Gur, Motu Shujini. Jobzo Linzin the Ninji, Bertia Soju Juzer Mangela, Junga Doza Lumbi, Joyer. Bertia Soju Mangtri Lugina, Marendi, Longo Tontaka, Reni Tamar, Joyaji. Marejia Sambin Hindata, Chi Tui Reni Jirin Tanta, Zi Chi Rin Tanta, Dinu. Sonsho yabu yi, sojun loji la, julun ta, timu, dabar siba na, ngacu cami ngin chir gaji ghe ta, duni dimba xe zhi. Chubu namba, tangwe la, mangchui loji je godun kuru hi jingi. Mangi na, zongre juza jichui do xiongwi, qing hawi gichi juza hengi. Diya, mangi parji je loji la di na, maray sunja xe yi na ya, di mangi je toma na, maray di mibu nang la, goda juji je daydi gicha xiongji. Kongchu, nga zhulji juren na, rinxin sato xibar ngon la. Gedi, mangi na, xichu ji chuwi cika dan, manan la, rangdo ji juzir sa zong ji lo xin mi jing. Nga zhul jindra dan jintu yi. Tunxin nga zhul, diwi naman pyun zong choba dan. Mi ri ji xichu la, zhe rin ji yewa ji tunpa ni zong. Mangi ji namdun chekong diwi jachi dan, namba diwi pyun zong, sa zong ji taiki dan, juzir ji rin dan, diwi gongtur song bi. Zongre juzir chue, rang ni rangja tui bi, juzir ji namba xe la juba yi. DW juzir namba dir, mri susu dan, sani susu ru, mandu mjawa ri yu na yang. Tamar, pyun mong ge qi chui xe yu bi. Mangi ji godun la, nga zhur mamang ji, nga toni sa zong xe bi, lu qi tong la, de zhur ngin jin di bi, cai ji zongre gang he, zin dang su lin chu ba xe yi. Mangi na, mri ka ge zongre na, zhang ci mang yu dan, Naman Pyunsong Choshu Jie Zongre Gnanba Xingin Jie. Loju Jie Chochun Rimyun Dino. Die Tunxi Ngazir Jie Nyanyong Shodong Dang. Jire La Losu. Ngazir Jie Ronda. Rozi Jie Perji Jie La. Bagawin Nuiba Jiaba Masi. Zheren Yubi Xichu Nongduo. Jiechi Ngazir Mamang Ji. Nongar Jinji Cuncha Di Bi Xini. Wengshur Zheren La Taizui Dang. Longi Songi Tindui Xidang Xijin Yue La. Labar Duo. Die Mere Di Dang. Die duge su zui si su ji chua dang, mre die sin kang. Jie shui ji qi chui su, mi long nang du zong ni cun par si bi. Mre ni mre ju bi, mre ka ge meng ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qir ding ba si mo gui ba si. Nin ba, meng ye ji yi wei gu ri na. Meng ye jiang, zong re ji nan ba xin dan zha wo la, nga zu li xiong xing. Xizu ji chowi perji dan zhan ni, naman pyusong chusu juba yin. Mi ri, du mi xizu ni, zhe ren yubi xizu su perji xiong di. Mangi ji namdun che gong diwi jachir xin la. Mi hi ri ji chuzi di, ren xin pavi. Mangi sa zong ji taiki dan, mangi ji rei dan namba su la, sabar mambu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma ri ji qi bar mawa dan, ma ri ji la yang, sani dan yu di qi bar qi wi, mangi ji ye wan de, Ta jie duo zhang yi dang ren yi xie xiong gao yi. Wen jia, mang yi le yin jiong nang ki zan leng tu ge ke wang meng bu. Nang dun ji ti ni di ye wa xie yue bi. De le di le yi zu ni xiang ji ye wa de le xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong li xie jing. Nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qi. Nga zui le dang zhi wi xin cui ji nang dun du xie bi, mang yi ji rei xie yi.
3: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gang a li nan ba jia wa xie gu.

0: Kondo lanwe zaji didale. Dindro choyor na norji shobata wangchiwa xe mangibara. Zedong din la poda zhengwa pinchui lo tun la singkawa xe ingubata. Zedong ki jana norji winayang mochi tachung toy la. Dekin siba inba niji jubi. Nga jubi bai cha dang xionze jin yinze dawa chun toba ma si. Kunju rangka dindro dang chowar jowi riwa dang dido ka dawa yang sibur chun yu. Shibu ganghe zangwa dang, ganghe ngiba, gang yidu unwa dang, gang yidu maungu iti. Mare susura dada riyo la, duke susura yang, cike mandrawa riyo. Dungu jia chowi nu, mare susu tinju joyur jia shibu la, cike mandrawa riyo juba di na. Mare di, nyingze tawa dang, zi chue tawa dang, tunba xe ngiba ma si. Zaji di nandun jia, nga si cangmar chibi, mare na yin dang, duke rangin hyuchir dimba na. Zaji di qi qi qi qi qi xin yi. Zidong lan juwa ma dong war jubin zaki. Di na guo qi da bar qi qi xiong na yang, ping cui jia zidong da din ju mi ji ta xie xie bar jubin zaki ji zhi di da yi. Bi na, qiu mu yuan na jiu xiu, ba le yuan na chou xiu, nga dang qiu xie wong bu, jie jiang qiu ji ma zhi. Zhi zi mi du xia wa, gang dang qia bi ga xia, long dang bu yu cui jiang, mi du de ma mu niang. Sada rimu sui bara, li su labu yinzhu. Sin duin za sin rimu, sui jiang sui tun mendo. Rengu kawi ga jiang, ri xiang gu ni yongchu. Ri xiang chumi ga jiang, gu zhi dang ni yongchu dabu, bi duin zha cha la, jui cai nong er qi wa. Kun zi dang tai zui jin hin dui qir din bi, za yin de na. Qin zang dang xie cu jia ga jia yi, nin zhe lan long ga wi, nang wu po mi kun zi jia bu zha dang, tai zui jia, dam jia yin xiang. Dili, gaibar chi xiong yang, zidong lan juwa ma dongwi nga zui pi ngin doi dang la san di tong tu. Pin cui zhin lo, rang ka cui qi dang yong na xie cu ji jin bi zan da ga ru, ni gai ka zhe ji cua xie gui xiong wi du ngui di la di ni. Nga zui pi zan da ga ru, ka zhe wi xiong na dang nyang zong ji zhi go, jin pi xin ba ji cun bi za yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma na. Bochong chwejir no zang, jewi duhe kya yung. Xiangba sang yung zhu kira, dogong nyingda ma song. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gul jegi. Chwe ni lamyu jie duo, zangyi manji nang tang. Nga na lamyu chul jie, chungyi manji xu chu tabi, yinda da nang, pin chwe zhergawi jie dung tang, zhela nyewi du jie, sin jie xio nang nang. Xiangbi ongi wu la, mei chwe yi gul jegi la so bi, Jue tai kasirin denji cun pa xie yue ba dang, labar duo, tou xin xiu wa ma nang, zang yi manji nang dang, chun yi manji xiu chu dabi yue, kada lai jia dang, xin xiu jue bi, pin cui jie zi dung jie yue, lubur leng dai. Zhe ki xiu na jue bi zin de rin ne, xin xiu dang, leng dung jie jue cai nimbur xi ni, xiu nang dang zi dung di wi, xiu cha de cun pa xin yi. La mu jie ji chung ji, yang yang yi la ku du, ba ku ru ma ku xiong ni, Chua yung sa ma zhi. Ya ka bang lan zhu du, bang ji xie ka xie xia. Xie ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong. Xie xia yin na sang xiong, ngang ba yin na sang xiong, chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong, dabi. Yin da da na, zan da ga ru bar jia zhen lu yin xiang. Zi di da li, zan da ga ru pin zu, hin tu zhen bi lu da. Di mar, nyang zong yung zhi sen di, jin bar chun yu jiang. Chung zhi ga yue sa la, po ju xiong na sang xiong dabu ya cin jie qia gu dang. Ba ku ru ma ku xiong ni, zhuwa yung sa ma ri dabu du wi ta ki dang. Ye ka xie wa tong du, zi bi xiang ba zhen xiong dabu, zhe wi ngui bi zhen long su ji ta ki ne. Za xin de da ge sa zong nong, jia qie duo bie xue ba ke zhi. Dong er ji bin za ki. Xie cu dang, qin cang su jun jie da wa la su bin gu jin ji, zi dong tui ri dang. Rang lo yue bie zan da ga ru, rin du xie bie yu ni mang bu, zi dong ge rang wang hiu wi, kung su ru zui gong zhe wi dong ngang xiong la, jia qi nga zui bie, zi dong la bar qi dang, lang long ma xiong wi xin dou da, sa zong jie ju qir xie ni, za gi bie zun ba yin xiang. Di na zi dong li xiong wi dong ngang, ju qir xie ba xie zhi. Bi na, chua la qia bie xiu ru, zha la wu bie xiu ru, li zi mo mo nga la, xiu ru me ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, Jia gu xia la du yu, jia gu xia ji ni ma, ngui mi chu li zhang wa. Pimpu Jianglu Jinla, Mami Lodo Deyue, Lodo Minji Mipara, Lomi Sinjong Zuisong Tabi, Zaji Dedag Nondo, Rong Zedong Jimito Jobang, Rongla Yinji Zedong Matobi Sindo Joyobata, Yang Pina, Seja Ngambi Zedong, Ngani Nila Yuejang, Sagya Bimi Tengla, Hebi Wangchamando, Zibi Gazamido, Tongdui Sila Yuejang, Bimbi Kawan Zimbi, Maja Kami Tushung, Rati Hari Zela, Hiawa Kondun Dojang, Lingi Aka Ngunbi, Hiachi Jela Tangshung, Chungji Xiangba Laji, Xiangbi Yeyung Duzi, Ngala Duzi Parchi, Tongwa Nangni Gangyung, Tabi Zaji Didana, Xiezo Tang, Pami Ziwang Ki, Yuni Parchi, Zidong Gerawang Chubi, Dongan Tingyue. Tienjawa La, Bomor Chungji Guisun, Login Chouju Guisun, Jianglen Zhuji Ehi, Shakar Yabu Nangdang Tabi, Duimi Jinnin Zili Xiongyi, Dongan Hiyue.
1: Aki Utoga Gansu, Tangda Siyunga, Hyunmi Roshoyue. Cherin Tang Tumpi Guni, Nungo Gisi Shigui.
0: Gondi Lengwi, Zidong Lanjua Matungwi Zagye Tang, Dengi, Shizu Jia Jejun Zawi Nangxiongwi, Zongre Yinba Cungnayang. Dini la qibar nginjin yueba di. Ji la barqi dan guo jin gang xiong na yang. Di li jian due dan guo mo ge wi nin due xie tong ju yue la. Ji hui di ne yi tang qi ba dan lu kong bi sang lu yueba di yi. Do na za yi nu zu li mi zi dong la mu ba dan. Za mo ge ru ji zi dong da di. Nin zhe la rang wang tui ri ji ju bi bai qia dan xuan zhe ji sang lu di la. To wa gu mi zheng qi ra ma wa sa yi mi du. Nga ni to ma xio jiang. Lian chu tun bi chung zhe da bu zha cha ji bei dang. Cuo di wo ma cuo la, cong jiang xue ju xiong na. Gui qin zhu mi cha ga, a lei se yang zha ba da bu, dun ge la san bi du jue. Lu la yue bi yue di, da bu zhu ju xiong na. Zi zhu cha ji mei jiang. Nian ge ci lu dong chu da bu, wei zhu qi ne, za gi nu jun du tong ju yue bi, ju zi ri tun tai yin ye. Dui bi dun ju ba la, cu bar xue mu rung yi ju ci ki man zhi ba ne, qi mi du xiong yi qi ju zhi.
2: Me lu rin qi se li ha ba di, qiang xin hong ni qiol na pang bu zhi.
0: Rong ge la nin gu wi, nga zi la, long xue mu mu, rong xi yong yi zhi.
3: Nga zi xi na, zi ji qi, hong ni de ba, mo ca yin.
0: Yewa jiba dudun chesi jige. Dudun chesi jige na nga zun mamangji chesi jige pongjur tang chesi jige nimbay sosuru duni sa zun xebi mangchui jige xeyin. Dina duge sosu chesi jige namba tang duni xiongwa xeyin de. Dungu rinxin tang sanjur rinxin hiuqin diyang. Di jini nga zun bi chesi jige dunqin tang chesi jige manha diyin chesi jige namba jila nzinbi. Rangka dawa tang, nangjur pungri ji, sarja tuyba tang. Nini, wangshu bi dozwe tang, goyo chesi teji mu na, si yung ki rui song ta, tiendu tuybara piuni jachir tunyue. Zheze mnjawa nipar ji, chesi teji, nyanue tang, banjo teji, hyojo li xiongwi, dudun chesi ji gindana. Zheze xizu ji, tuyngui chiba wa xe tang, zheze yue bi xizu nu, yinli sa zong tang, choni tuyba xe yinbi. Di zheng yu lan lu xie chu ge, mi zhe la sa du da wa xie yin xiang, lu ju ren wei zong ren de ra. Nga zui de di xin na, xiang se ren ni la yin nan zhe. Sur za tian dun ji, du dun si yi. Di na, wang xiu ban nang kor du, qie si ji ki wang chu ri ji, guo yu dang, lu xiu, si yung ge nan ni. Xie yi zin zhu ji la, sur za tian dun dang, ga jiang wu gu qi bi nan dun jin ji, yi di. Bi na, bong da si qing gu ni, si ji min da pang bi. Raji Bimi Sela, Hyoja Jenin Zursun, Langka Raju Jidi, Sola Daju Zosun, Nindu Ngaja Xiongna, Chogur Hebi Yonggi. Nangxi Ngagu Dongwa, Desi Nimbi Lusur, Gumi Nimi Gungla, Zaychur Jini Yonggi. Xilin Xilin Doba, Nanglin Nanglin Doba, Xilin Nanglin Pala, Dili Jolin Doba Dabu, Yinang, Wangxur Zizhen Nangkur Chi Gada Dang, Chesi Kiwang Chori Ji Tepzui. Dijin, gai diye siwaan ge rui song tang, nui mi ji yang, nying ji mi bi gu ni, teren duan tang, 等着小周围希望跟那尼拉空出各家喜悦景杨边呢家子拉雅学多学人随机肯送等着小男同队撒比诺几刚用将比百里嘴边我都全没过之全没用你这边因此他来推送代表也能让我们来接拉家当当晚中不的西边增加日楼街很新当那你听对增加不的我国他家都西边我最平行对党家记者三路村把嫌疑所在天对者对顿切碎者认定今年对该地党的王学把党希望各日送天对党你呢我最慢慢者切碎过度同的希望你不让我国西边三路家西推的的三种党切不更次的切碎者各家亲不约办应银行对我者对顿切碎者也第呢没人家拍击了频率吞别切西极端前党慢慢家搬家党开完了松雪西别切西极南北上部雷清家切西门那也在学出了银行党端案西别也就热血你别呢只拿小一多年等十年没下送身处人家当年忙最绝绝粗松几几半月前头每顿总当计算忙最绝绝心里慢慢跌了快松别了禁止吞你吸取了三千走松黑族的阿妈家别看了过日接送大伯忙出去开边胸腿别准备散步了心等你对我洗浴吧当今夜每节四节日来慢慢腾个鬼步腾个鬼步落地四节日来就有大伯了杨大哥希望了一切的接受了洗别我最慢慢接上路地准备了洗浴人家这对对切碎几斤的坚持马腿很多胸围坚持推荐胸围一丝儿你的这把线影响写着绿色通拉绿色带带当应对坚持切缺的把坚持一面为家地里数据一呢卡地责任者向你宣言了所在当王学比都做天人端洗吧宁波人级别第二慢慢接空处当以马人比三路女丝儿对不定把当一次呢慢慢了坚持推把当慢慢加开起大部就位南北政府等着我稍纵西吧先一别第二遭遇决定呢当当加开了端下当第四错啊各属西吧第一
2: 门绿人间三里塔巴的强行红泥圈呢胖不热
0: 荣格拉尼各位我这啦龙雪门门荣西永一日
3: 我做喜马自己去托你得吧我参与
0: 一万阿爸洗衣洗衣呢罗冲洗笔罗催等

sangye ma jebi jinjin yin. Xi jin na doon ngoma la, xiba rangi yung su sa zung xiba xe ma yin para, chowi nyang nyung pyun song cho la, gede langdur xibi nga zuba ginjin ji, tui mung to sa zung xiba xe yin de. Doon ngui chowi chwe to, lo chung xibi lo re jia xi dan, dai di chowi nyang nyung xe do, gede langdur yin ji. Ro ji chowa pyun song cho ba ji la, pin to qin bu yue jing. Labar do, pyo ji dang bi la, ma xe xiong na chung ni xiong. Da xie xiong na di wu ni xiong, xie ba da bur. Xie bi du gai na mo xie ge jie ding da wa dang, mo qi da wa zui bi gari qi ni gai xie yin bi. Xiong zhe jia sang lu qi ju ding bi xie jie ji. Kung tsur ba cha ji zan jo ba na di wu xie mo gui ba xie yin. Xie yi sa zu xie bi qi, gen ge ra xie bi ru zi la zu mei bi ru zi ji xie yi xiong wa dang. Gengara roze jinang duo lo su dang hizi qi ju tuinbara zu wu mei bi lezi xi ji xiong wi. Xiang duo dini ra du ji ngu zhuan du du xiu jing yi. Roze ji xi ji. Dina yi ji sang lu ra gin dang nam duan la di zang ji zi qi ri mung jing para. Xi bi roze la rong da dang zi mi zhuwa pa war xi bi roze ra gin jing hien yi. Dila yang, xe bi zi mu qi ju la du ni, xe bi nyang gi dang jiang yi zhuwa zhi lin ji yi su nang ba mang bu yue ba. Bi na, bo di wu gong nang lan zu di jiang gar jie xie. Bo di wu gong nang lan zu di jiang gar ni xie da bu yi na. Zang kor duo, xe ba song gi nyang duo jiang gar jie ba xe bi zi mu xe bi ke nyang duo dong lin xie jiang. Yi di xi ba zui, lu zi zi mu di ra, jie du ni tui ba ma zi. Zhang zi ji nui ba tui ba dang, jiang gar ji zang jie tui na, yi di zang dong nan zhe bi, ra wang qi wa. Zhang ga zang li, yin ji cai di shur ku na yin bi, ni di wa xie dang, yi yang zhu mu ta ju xia pei nang xiong, ga ni pei ba, ba di xiong ni, ga ri nang ga, la zi cui ga da bu dang, da dong, deng la xia pu ca li yue dang, wu la yang gar ma mu yue dang. Je ni, je ta tingi me do. Du ni, nan lung jengki yue do, so na, ro zi ji ge si ba na, xiu ni su si ni, je ki zhi wi cai na, yi su lang ni dong wo ri xie la. Je hui ji zhi lin ji cai na, yi su lang ni dong wi zhi lin ji yi yin ba dang. Je di nang do, meng meng, sa meng, ngui bu yi meng la so ba, zhi lin du xie ba, hin du ma wa yin. Ro zi ji xin jin na, zi mo dan zha ni dong lin xie ba dang. Ye cai ka se la, ngi di wa, juan cang rang wang qi wa. Zi mu qi jue xiu qi di ba xie yin de, xi ba nang ji la bar duo ga bu xi ji yue. Yi yang le zi xi ji. Di na xi ba nang la yi dong lin ji chu, sang lu gun xue ji lo su yung war me ba xie di. Di kong zu, xi xue gang zi le lo su dang, zu du. Cho wei xie jia pin sung cho sun zhu war, pin lu qin bu tun tu. Da yue ji xi ji la di na, di nang duan la, me zang li zang la duan ha. Ka xin bi zun dang yin pi ro rang ji gi qin. Ji lo xi ngi la xia mu. De di cu wi xi jia su ju ba mang qing. Gong de leng wi ro zi xi ji dang du na. San lu dang nam duan ti la se ni dang dong nang yin jin xi yue. Bi na bai mu zhe ji gong xi na. Yu zhi dang mo mang cu bi chui du. Nam mi ji du zhi du na. Ha jiang ge ma rai dang ngo ca gu bi xie bu ta xir xie la ngun jin bi. Xi yi du zhi xi dang ma dang zheng yi la kuo ro. Bo qin jin jia a ge dun ba su lu chou ji ba chu xi ba nan ji dong lin xi bi ya re dang cu yi gong xi ran yi ngan ni xi ba da bo mo ren su su gun xue da wa dang zi xue da wa di yin ge ye dang cu yi gong xi men zhao yi jin ji xi ge la nan dun dang ju zhen zhe min ta zu yue mu wen di cheng ma le tu mong ge qi jun ga yue ba di xi ji gang dang gang yin ne di sang lu nan dun xin duo Deng se ba dang, gu ga wa ke ma yin para, si bi lo dang chang para ni ba dang. Ni ni, zong lu ren tong chang la, jue cai ka sir gu di. So ni, chun tai ti, ni bar du si bi dang wan jin nu ba dang, dong li la wa xie yin. Song ba, mang yi ji qi jue gu ra hi na. Lu ju ha jia ren wi zong rai jie na ban de na, mang zong dang, zong ba bi rai xi kong dang ye da bu yin hiang, di li xiong wi nam duan dang, san zong ji tai hi, jue zir chun tai qi ji. Xin zhong zong zhe mang bu ru pin pa jia qi ri zhun yue. Mang ge da mang ge par ji ji lu ju la di na. Ju dun jia qi wei mang jin de na. Nga zu ma mang ji lu ju li xiong wa xin yin ba dang. Di er nga zu la ga gen dang. Gen kur yun ji. Zi dun la la sang. Wang ju la ngo gu xi bi. Ya tuan dang xiong zhe jia sang lu qi chui din ba ma zi. Ju zir ti rang la chang bi qi chui nga yue ba di.
ཅེ ན